Mwen ve di boswe la pou misi Redman epi Macheka. Pato, sa ka fet fwe mwen. Misi Ido, wa sote yon boa?